nagpapan dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

e na tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmumpa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.